0: ti fat ni so e ba nti so ma ne nom enim enim na e ye light one na na one aha it would the two ano a wo ma me before be man no funsio no e se wo feel comfortable se juso do akojo so se akonya wo ti so nya pa akonya papa ti na so no feel comfortable se na be ya wo betimi ama no no for at least 20 to 30 minutes. Mm-hmm. Now, baby, no, that no for one or no.
1: Then, maybe a moon, more much no for another time, no, my gym, no much, no, my gym.
0: As I say, we now, but
1: today,
0: sir. As I say, we now, but today, man, oh, boha, or check a cry, no, we jay. Most of her, no, I say, I'm about to. It is all trim back one, now just so no, for the moy ha. No, I say, I done it, at the knock back on them. It is a hand or tree, ya, now, then, no, hand or fame would die, ya. Obenum biema shasi efri bebia ofe muda ye no ho asa na wo de na ba ba ko no etinufo no enye nsio enye aduane ni nyina ye nfo
1: na de bie nsio no kwa no mudi ka no because o chukakra ni asa de na
0: aha
1: asa se
0: no ma ma emu yes emu ye ha asa na wadane na ko bebi foforo
1: I see jinse ni awo
0: yeah be wa fire ho na fire
1: na se ye gisa entiti ye we nyina edi enti pa na ohia ye enti benwo fire home fire ma ni enti benhwe nkra no mo mu nyini ye enye kama ah ya da mo asewate ya midwife papa bi mada age ne mra mode ma ye enti ba shano so say ye endpoint homeopathic clinic na da roma e na ye di enkomo ye be bie lines na tum na won so o question bia de ye ka ho asemi ana se bia bibi chire wa adwen a na ne won so wetume dia ba ye beto aso ai na yen hwe yen diapers no so ah say kwa de na queen bi en ho bi am boy say
0: bi a diaper ai
1: na no ya yen change no be say say no boarding you
0: ni boy e din mom but wa wa akola ne foforo de eya ne Johnson ne toilet no esusu iti at least anopa no betimi asesa beye mienu ewia mienu enwumre mienu onyi na onum nufunso na ojunso bebere
1: do didibe
0: enye me paacho wa wo hwese ne oba ne junso na sisa ne tenten maye se ne beye aye nya na pi rash aha e na ye nya infections especially ye aye wo ma no se ye bon on diaper na na echa junso na wa junso na esan efa ye junso adenim ekwa ye junso twanim na maye infection it's suppose o ho a oba oba na ne ho aye hye it's no ye best say say diaper ne de ne boye den now so ye best sister no intensive
1: hey aya samo ti enkranket won so ti minya infection
0: no ah it's minya mo ti minya infection so ye bo mo diaper na ma ne cha
1: yeah you cook room no oh
0: na ye na kola ni shewechi na wajun so na fam ne sebe ni chena no
1: eti me fa fo anata de ni na
0: e fo ukura wechi ti ma na odi abo ni mu no eti ye sa e betimi ama kola ni nya infection
1: wow ti o se no so ye she let me say yan ka bibi e sa nke ye cancer o se ye befia ye se pese ye she nkura ne to oh ni e bobo no muti no so ntokro ne dem ti o se ye sili e se ye tutu tire no na ti na around I come up any day more so I don't see okay
0: I'm part of the baby
1: na bena na nkwa ne nyom chef no nya se chebe ba
0: sa o se ye de akola ye tutu niti any akola ye tutu niti to ha difference no e she da who difference bia
1: sa
0: uti na ho de aba no e ye sa ye tutu ye tutu e ye sa but the more ye din so she no e tutu ye ti no ye nkola na dwene ti se kosia aha eye mremremre iti abro ye di insoshie no e tutu no aise ni awo unu an kosia no ebe ye kakra no na na ajin no enti mi njin ye because cells ne wo mu nyina we kum cells ni nyina iti ye che na de wo school a obeshe board ni so sa o che ansa na wati asie iti ye iti pacho insoshie
1: Enti nkwana ya nwa omuti
0: ama nwa jeno
1: Yehowa
0: ya nwa jeno iti ye bre asana ya te adena chicha neche ya seno
1: ok se enye suo se na siya honu suwe
0: na ninyi na
1: emema nye guwa
0: ni pacho ye
1: enye muma berena ye
0: eniti na se se no emema nkwala nkwala jiso ofa afrodizia asana wa ye ku se osne adena mepese mebo ni di ye ku se osne nina iti amu bre asana omu nyate nka
1: Yeah,
0: aha.
1: Sir.
0: Aye.
1: So she na kuvema ndada.
0: Feelings
1: na

0: Enko ye.
1: Hwe. Me ma no amunya sika na mu wura fifie no. Mo sesa wate.
0: Ko zo fifie.
1: Me sei. Wo ye be ma na oba nkra ha. Na unya sika
0: kai fifie.
1: Na wo pese obi kai wa. Unya ma na. Omu wo fifie no. Ye obi adoye.
0: Kai wo.
1: Na dan na. Wo yiri behu se wadi mfie aduasa. Eduesia. Enti o me ma ma nya ma mo wu. Ho na unya ma na be sori. Aje wonkwa.
0: Secret bao.
1: No kwa ma ka kire wono.
0: But what's happening here there? Now the year you say ye be ni akoyi. Ye fa ni say. But so you did say if you so abun san for ho mo ha ni papa. Cuz we year doing so when you say if you abun san for so ho mo ha. Mo say you say kan to me kwa bi ni we say abun san for jife na fa mo ha ni papa ni bi. E bi o kwa o ma mi nua bi bi o boni boni na o de kutia mo. E no so you to say no so ho sa.
1: E wo ho. Said run. I'm cancer mchiro.
0: Okay.
1: Be ye be na. E ya dru. Ayadru.
0: Sa.
1: Ah, wo betimi kobo sonsam bamba ye nkoton menema.
0: Sa.
1: Ai.
0: Okay, no so ho.
1: Ma me baye nkoton menema.
0: No mo so na omkonzi ma akoji baye be omu so obekom.
1: Eno ana ye kan.
0: Okay.
1: Ma me baye ni na me fa ton menema. Ye de mana no wodie agunum. Nji sa ni pa na obi hu ye na hia na baye ni se no. Ni pa kro.
0: Na sa.
1: Hu ye na hia. Na baye ni se no. Entire na ka kanin aduro chenkofo pa
0: papa pa mi yenya etie omo common masem say ho de na kofo ho mi ofase ni oko
1: na wo sibuo so
0: ai
1: no de na de sibuo so say
0: na
1: one to
0: ai wo kansem pa wa mani kurai ko mi wa ma wea say wa ma wea say wa say we
1: inti sabai fo bi na 200 years ago oku ni pansia every year e wo fi ho no wa ngokwa
0: somebody use
1: fan na na na so ofio
0: ti be you go fan ko
1: somebody me say na na na no say ni pakro no ni mo jada so ofio
0: it is a better day
1: so we
0: shan ko fo yin
1: ni so ba o aje so ba
0: sa hun we ku te ni pa o be day
1: bra na me nyu film nsam
0: anya enye ni ko fan ko na ana wo bi ya ba sa ka so so
1: eh na say yedi nko mo
0: yedi nko mo
1: ko mon ko resen sa ye gu so aye
0: ye be dia te be say ya na ya ma tie fo so ba mbi nomso di biaba
1: ani fabitu mena ne yem
0: ba wo de yenko
1: sa
0: ma yenko enti wo si solution se se ya esem ne ya tipa se wo tre se ti se oba betuma jo wo fi be bon sam
1: ne ne sam ne sam bra wo de obi wo kra oba wo de nkasa pi oba wo se ti di
0: fo sam
1: tapi ti di fo misre bo me ho ban
0: na mpese mi jip mi chese wa hao nungu
1: bobe humpany hudi ya ukete tijifo mi jani ya mbetuwa se up su mfo mbome humpany na sa hudi humba batamia ya wana mansu mekumwa kuhuni bakula kwa siya chiri wa hudi sa nkwa siya semu
0: wanfaruma matao dia unchi minye nufri semu
1: ose
0: wanfaruma matao nebi wabami
1: na mina
0: buwa diopa mono
1: mina minkwa ura wabi fiyara
0: sa waba
1: wababa mbame juma
0: ok aha fen Matias ye. Asem no okay.
1: Eh, o baba mama juma.
0: Okay.
1: Na me mi dim sunsun awurade ya tem no. Akọ twetwe nsam di abrew.
0: Sa.
1: Ma gọ wa jasi.
0: Sa bebe. Tiri fo betna si.
1: Claro.
0: Eh bi asi ye hu ena uten live. I do 16.3. Me de de de de kan na ebuwa mi de me kan se yakọ yanim, yakọ fa ahoma no kakra. Number ye de be di juma no ye. Obi aba so na. Hello. Okay, you watch it. Hey. Me mo mpo. Me watch it first and everything.
2: Ajo me kase fe imensa.
0: Imensa. Na na udin.
2: Pacho me se wa.
0: Ba me se wa. Me anyu ajun chire de na ori ba.
2: Pacho nya mi sin chira papa ne pa. Na nan pese me bi sha tete. Yo kan so bu ono ma. Obi an kan che ntese na so. Empire bi obebo pia drivers de fe bia ku pese. Ebi a ifi nipa we na yero nya se bi a ono ana ehu no welcome pa ye bi e dobo driver sana sani pim nipa ba ko na no na eno no so no eye ampa na se eye di ampa jo be se ni mu fa
0: yo any at the for you are the fat so ni ti
2: ba cho
0: yo
1: sani pa kro no
0: ba cho be ba sana okay me mo number no 030 221 6561 030 221 6562